0: ang kum chup rai msha lang ra chang te shlai kam tam re msa ni kre nga ai kinyin di na re nga yang ran lai ga ja ai the pha ji kong ai msha la ta ai msa ko khan na shpan shla ta ta lang ai mu ni a ja wa glo khat wa ra ai mong msa pha ji bin li kui kham gun re thap ga ja ai lo a myo sha kan bu ni phe ko kui kui lang ra ai a chak ai wa on khum khan phai twan na san the phe du mu dung tai shung un li kwa gun shung un ai tha lai na chan thie phe mong tan ka ang sha tie kin jo thie mong tan rung tam tie mong li cha kun shung un ra ai mong tan sha ka ang khan na no a myo sha ni nga shinu nga ai shi ang ka khan mong a myo sha sha myan khan na a myo sha kan bu ni phe mai phe da tai mong ka mi de ko kwang khang lam tha grum mong ka mi de ko shi man shi yang la lu nga ai kin jo thie mong tan rung tap khang ko no a myo sha kan bu ni phe la ta lang ra ai kum phon ai ko yom sing ton na ngai thiet la ngai phong the phong khrang man thap thuk ai khan phong ma sha sla ton na ma sha ra angai shlai she bai tam kin he lam ko megalo sai nga chun ai
1: yu nan sen shpoi sum la kru spra ta chung pho ga ko mu kho mu ei shpoi nga ga ai
2: yu nan sen shpoi sum la kru spra ta chung pho ga ko mu kho mu ei shpoi nga ga ai
3: Strong nan e drama zkhong thu khon nai mnaw mkhu ngu ai mkhon songjom ta yu ga